0: sa mercredi le 26 août 2026, depi 6h jiska 8h di swa, jwenn nou pou un lot edisyon Love Struck lo Paradise FM. Sa semen, nou pou koz lwen sije ki vreman enpòtan e ki bezwen plis komprenezon, plis l'atansyon e plis kompasyon. Kan ki denyen fwa ou ti demande fanm, eski ou vreman ok? Nou invite spesyal sa mèkredi I Kevin Vidot ki pou vin koz avèk nou dan en diskisyon onèt e sansib lo la sante mental ek byenèt emosyonèl ban fanm.
1: I think we're ready.
2: Let's go!
3: We play the hits non-stop.
4: Paradise FM, Seychelles.